Kwa matalelei ko te kihi wa maari whakana te hauho whanaka ko tona le vaho ko atu. Awatu ia te maholo mata pule ani. Mō whakaloto malohi e peo ko tou e lotonga ue i te lakanga ni. O feia ki te u whanaua ko atatou ke mautu maupe ia te whakataki ki te hoko atu o te ako i te ahonei.